0: ni amini hapa kwa Jesus. Kama ndio huyo wewe. Anona ma kaga. Preti na mio, preti na mio. Kasira. Body for kale mdia diaka. Seye muni muni.
1: God.
0: Wewe ni mimi.
1: My God,
0: my God,

0: ya mama ni man wase
1: odi vokale
0: e wo watan funi ti awe bring me yesi say ya diwo
2: my god
0: sa ti e be ko abra ti a

0: na abalance to ono
1: jankosa ke gano
0: na za wo kan se ma bebre she draws
1: ma bo bebre na wiase samri won she draws
0: wo hwa di ntio mon she draws
1: sabi ona manu to be osunti
0: but e bin so ano she turmuti ani bi o
1: turmuti ano e no ma jai
0: sa
1: ye di ni na ya draws asia design
0: okay ma o mon she draws no bi ni hefo
1: minister yiri binum e she draws as of mommy for binum she draws
0: eni e so yire kura she draws
1: e rawsam
0: okay e na hefa fo bi
1: aggressive form ma binum e she draws
0: na police ni ba she draws wa ero so e wasem
1: na e police ni ba she draws what do me
0: na so fo ohun ma o mon she nwi draws no bi ana
1: na baba baba kwa ni mon she draws wa ko to afa de ana de ne pai se ta enu ye pie no to no adi bodu ya plan fa no
0: eh ene na nya agro net sen
1: na enu enu na fu abu aso
0: ei oso fu se wo kan me kura mtie se me nya dros
1: o ti apache se me nya dros
0: na se e noma
1: wa bua
0: o na se ma eden
1: what you are japa dey super story eni sia no
0: na ire ni hu eno
1: na dia jino ho
0: nti se se me nya den
1: to dros na ma na ton dros no enye sika
0: na se ma na na wo kan ma se ni e ka chire ma no
1: e ma mo to dros o tom
0: me nya sho so ma te kan biem anko wija peace kitikiti sin ade bedwon so a
1: wo kwase agai
0: e se wo ya mefre sa agai na ba e
1: excuse me
0: wo de twen me fre na ba
1: mi kwoto jogu for myself
0: okay my jai afenya mini pa entu fo kakra wo ka ba ko na makan ba ko di kan
1: prophet jire shadros
0: prophet wan yire o se shadros
1: master be very careful pati
0: okay mate wo de tu dada ba fre kwa fo kakra ma mi
1: ho ye tie tie jojojojo sam ya mete a e ma won to pega pega e na wo de chire kwa ye hu na de ye ho
0: wo and it to mini pa Elizabeth Akotofu mami.
1: Wo sanku wey, no wo change the housing. What done me ba fun? They be as some housing. Be very careful.
0: Na wo fudo ma ware fo ma na.
1: Mo mo ware mu kunu na tie. Wo kunu ka ba kunu aka nan, wo ka ba kunu aka sia. Dem krase ni ya na retia ware ase no.
0: Na ni otu ware fo me ma so fo mami.
1: Me ma mo ware mu yire no ma so ma jam yire no mo fie. Wo yire kasa pe na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo kwase agai.
0: Na mini pa, Louise bi aso akofa girl bi.
1: Wo nyam ni pa me kofa girl bi a.
0: E de ma mi sa, ma type be na ape.
1: Me proba. O wo to. Me timi di hu agro.
0: Na de ntia ne wo nwro yire to ho so ni hia.
1: Me timi ni me yire hia.
0: A aden.
1: E bi se ni tumu nye.
0: Ei, sa na de ne be na odi ntia ni tumu nye.
1: E mo moni, fantane, farm ek ni ade. Ana na sia ye tro ka na osifie.
0: Hm. E ne da gro ye fo ti wuram.
1: A bua.
0: Ndu ne ne be da romantic ways be na ya odi ma no.
1: E wura, o tumu bon a kono ko ye mu ye.
0: Ah, nti sa na se na ka kire nse ya wo nye no.
1: Ya fa samna fa tu support ya se ma enko saponum na otim de atwu to kwa ni yesa
0: ah na me kase ya de sapon ni twu asi chire dokunu
1: gati wa bua the king goes kra
0: abuse wa ni video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
1: say no
2: www.com we speak the capital mene obana
3: ifem pe
4: na mi akasi o
5: this is gift to your say
4: oda fo somno akuma mano oye bia ma menewo
6: cheda di yo panka tie
4: otanfo ba se obekum obewia.

Nyami wa dini siye bonso ni muno. Sa nyami kukuku na na mi se ose sumuno. Na, se meka ni etu mina. Israel nyami na, yesu muno na, wadum mima. Osi, mi ye bu bronko si antino. Osi mi se me ye ya, min se ida. Uye bu bronko si awati. Se nyami si ube ye ya, un se iwa.

0: nipana jai saman so nyame no bo ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim free mo se mre
1: free your hand mre
0: free your be mre free peter mre
1: oh nyame titi
0: o yo bia ne nyame edi fi banka pasta oskini ohieni empa ho se waka dia tete o di bonye ni se me nyame ama me ngu me boni mu wo hwe nkwa ho mie gumi so agye mie ti wo ame ne mu me di manu bebo ni din dada som no ma ku me mu me se me nampo na se me polia ono ara no so me mu odofu amani ame hu na me din se me wie ya no no esu ame su ti me se nyame sa ye yi me se me ni wo boni ti na yesu wi o se me ye bubro nko su ante no o se me se me ye ya me nse ida uye bubro nko su awate senya me si ube ye ya won't say why.